0: Kan dia adik ramak dia nah.
1: Suo bawan ida ne sedih paman ida sang Laksmana.
0: Di suo bawo tu cakro dia ngapa? Sedih kangen ida sang Laksmana napi mawis apun ikeu.

0: yun.
1: Ni Chenen riang kasuechan kayon ne. Kayon ni dewo, dewo tumoy dewo.
2: Dewo nulung tiang.
1: Eh, kung ka makin ngartos.

0: di kengkena apeteng ne totone da dauh ne yen di ado ne luong mato bae ngalang kiap di kengkena apeteng tu sing kena apo nya nuteng ne keto tu pasal 10 tu
1: nida